no ewurade manani mra ne wo so oba de self for no oba de self for no oji na japade anyina fini baba che no ko ye no adomu a agba adom so oba ni papa che bio no ne papa sa aje no nyanka on fantasy sa aje no nanso adomu agba adom so no abrati na no watena be se da subura ho efinhye aduasa ngotwe no wose se obi a bofo no be hunsuo no na me yesa me kotom a na obi adimanim na obi adimanim na me ni obi a

Anope once again. Meden chia kesia nam ye radi Yesu Christo dimu eme ni penyina. Yes. Meden chia kesia emma. Me classmate ifu a minimu wie sa sebin. 1981 yina. Na me nchia me chia mune se adum eni asumjua ifi e jenya nkopon. Ni erwadi Yesu Christo enka obibibia. Nyameti asifu ni nshiramu non shemu so ontine ni munchiramu non numu. Umpejamu nkomu eni munkuwa mamu nsamu echide biarada. Ewe Yesu Christo dim onye ubia kumaswadie na omu ubia hubain. Ewe Yesu Christo dim 1981. Unyameti asifu nshiramu. Nubibe kase na ye yenzue.

bia o display ne cars no menyan ko homum ba yakika yakika cars ni cars ei ebinum kanfo mponko ebinum kanfo ntiasia nam na yen die be kanfo urade why na wo kanfo no kanfo urade binum kanfo akonfo binum kanfo malamfo binum kanfo abeyifo ebinum kanfo ninsifo papa swesi wa bi wa bi wa bi

and scorn to obey mother will be picked out by the ravens of the valley and eaten by the vultures. Eni ea eyi eja ehi. Na ebu enatie enimtiano. Esubonten hu kwa kwa de bi betutu egu. Na akodi emba abidi sa enino. When you na okasa in relation to honoring fathers. And that Proverbs wa mesa wo scripture baako. Proverbs chapter 6 verse number 16. Tiasembi. Proverbs 6:16. Wo yakwada wo ho umu maame umu papa. Ante Ante ajo. Ante ajo. Na no na ubisa sa adena noa oyesa. And then me di bi beka ho. Proverbs 6:16. Adie nsia yi na urade tan otane. Ye kase nyankopɔ tane bibi, otan bibi. Ane. Na adie nsu yi ene ye ne kraachi wadie. Nyankopɔ se me kraachi. Ye kase obi achi wadie a. Kan tete no. Obi di na chi wadie a. Na mpompɔ etimi bobɔ no. Bomotuom. Bokum ibia bom fit ni bia bowachi yaden yesi wadi na chiwade onyankopon se eniema nsia bi ochi adie nsia ene urade ta otane na se enso bi nso wo ha eye na chiwade obi wodi obi achiwade ka no a ani mo power pani bi How open ibi? Aba yebi. Ewo. Akra. Ena. Obidi ni nsa ekan ni tiri. Ni tiri. Obidi ni nsa kan ni tiri. Akwada yisu sa se obidi ni nsa kan ni tiri. Ni adi yansa kan utia unye ni pa wase unye tia siye. Akula isu saa na papa bi frɛ no mpanimfo bi frɛ no gyina nkyɛn na ombusa asaade na ɔsɛ ɔbɛba ofiri esrɛ mu bɛba Akra no ne papa ɛyɛ adeɛ bi maa no na nakyiwade nsɛ obi di ne nsa bɛka ne ti ndi saa adeɛ na ne papa yɛyɛ no asɛe enti adeɛ a ɛbɛma na kuma atɔ ne yɛmo a ne sɛ agye sɛ yɛde no ɛkɔsrɛ mu Enti nipa kura na wadini nsa kano wano esi ya jini sika. Na wadi kusilim na nipa paku saa kwa yadi kura na mano. Nechi wadie nisi ubidini nsa bekano. Unyanku posi niye mansumbi wa hua. Ochi! Enzi yano kura wani ya eye utai keke kura wasi yane tai. Yane tai. Na afi osi ensunu osi ochi. Na pesa ya shi ensunu mubaku pe. Na ya tuwasu. Eni a etra enton. Eni a etra enton. There are 6 things that the Lord hates. 7 that are an abomination to him. There are 7 things that are abomination to God. And number 1 is haughty eye. Haughty eye. Eyensi anenson. Nansu ne ye ka enia etra enton. Ye ka si obi enia etra enton wa. Akwada omu wadie. Na omu wadie no wedie ni die no kura e wosropa. Ebi ni wany. Ebi ni abranti ebi ye freno. Ruben. Wati ni dinda. Ruben. Jacob neba peni osiso neba peni eni Ruben. Na ani mi se kante te fuwa no wamo ba peni diye. Ye nini huwa gro. Mi ba peni ye freni piesye. Bema ni busu nwine ade ni betri nwine ni badaba daba.
ena kwa yi edina huwa fechi wanuni ni trim kona tiko wanuni ni trim wa kona tiko me old man bi nena etaka sa ope waye wawasi wanuni utrim wako watiko apa ya boy umpe juma Ruben hufe fe fe fe fe fe fe ena ni papa eyire kituwa biha he ni papa yire kituwa akure ya yane ni papa yiri die ish Ruben ni papa yire ada yani msasa abrano ono kura Jacob kura ya mwedini ya yi Jacob he never thought he never planned to marry a polygamous marriage eye kwasi ebuo bi ene ma anu baasa bani papa yire ketua it doesn't matter kwanya ni papa faasu ware no e die ne sese ma wo akweda yi kwan se o papa yire utimi dodo no ani uda da kura no chale wonya kwanya wo adwuma adwuma wo ho adwuma wo ho ono na ne buo nwin won ne nwin won ne betri so ene wo ye ya ni ababa wa ne dai na me kai ho ani ye mi hu ose ne Jacob te ne Jacob te just like that oh sa na bible no ka no ne Jacob ete ote ye no wanka ho hwe na onim ekodru ba bi a Jacob ebewu a ofra ne ma ehira wo mu no enti ye ye no by chronological order enti ano ne yedi ka frɛ no na Jacob frɛ no no ɔse Ruben mabakai ne wo me mani ye asifre wo buru so woni diem Genesis 49 nanso wo hinhim sɛ nsu aniwa enti wo kanie ebefiri wo nsa wo kandie ebefiri wo nsa wow abakai no you will lose your birthright Ruben mabakai ne wo me mani ye asifre wo buru so e woni diem wo hinhim sɛ nsu aniwa enti wo kandie befiri wo nsa nasoso wo hinhim sɛ nsu aniwa wo kandie befiri wo nsa efi sɛ waforo wagya na ye ɔse mempa na woforo ye enti isa sɛke Ruben bapani ko obenya nhyira no wanya nhyira no because of ɔne ne papa yere kɔdaa enti nyankopɔn asɛm kasɛ ani a ɛtra ntɔn Ruben ani a ɛtra ne ntɔn ne papa yere ne papa twotwo mu two ne papa yere ketewa ɔne ne kɔdaa ɔne ne papa yere kɔdaa papa se kese ka wo ni me ba pani e kese me di ma chiri ja wo nanso o kan die e be free onsa yan me ene ma bi wo ha nyankopon si ochi ochira na wo chi otan ya na otan misrawo hwa wo hu su ye hwa wo ye o urubin ni musu a wabo nyina ne se one ne papa eyire ekodai eish now usisi mu odia bibase yesa da woni mpafura wo chen wase nene papa yire ko die na ne papa se wo enhyira no me fam out that you have lost your birth right ene ma bi wa yam fa ni agro ma wani ntra wo nton anope ye be ka brante ba ko ho asem enso kakra ye friend Absalom oye ohini David neba ne ho asem e wo 2 Samuel chapter 15 to chapter 18 akwadai ahoofe ofare ti se biribi ahoofe pa Absalom ne hofe na ne na hoofe no no odi akire enti ne papa na ye hene e wo Israel ye nim
Juda ni Israel nyina na ye David ne di hene. Ana akwadai ahimfie ho no wote. Na wo be kɔ wo be etse nya ye kan himfie asabio enye tse mikro mu ahimfie. Nemu etse Flagstaff House. Ana David ama ne bay edan ewo animu ho. Men kan se first floor entrance wo baby. Ana Absalom ne dai wo. Na Bible si ohu se obi besene akɔ David ho akɔ kana semu. Na wafrɛ wo se krache bra. Na ɔde ne nsa to kom na wa ma wo keys ana wa ma wo peg. Na wabusa se na wo kɔ na na ho hu. Minim se wo de asɛm na ekɔ se han wo se omua wo. Omua wo. Na wa kasa se ye me pa na me ye ohene a. Semi pa sometimes otimi kan su nyina omo aye se waye te se Ghana politicians semi me ba power obeki kasa wo boa wo boa wo boa Absalom Bible se oye sa di wea Israel ma akoma ni papa ne di ade o enye hoho ne di ade otimi ye dom etia ne papa David T, you know, not Absalom. I capture Hebron. I capture Hebron. Yeah, Hebron for dinner, chinya Hebron ko. At long last, you know, Obi be catching David, he say, hey, at the, what would now on the ho? Wobano, where did he near we? What dream Israel for Akuma? And yema oye yeni be said, David Adam for pa or to David for, ye freno. Ahitofel. Wa ye counselor, ye friend counselor Ahitofel. The Bible says Ahitofel counsel wa etiseni ye nyame a counsel. Yes, you heard me right. Na Ahitofel enso eko joine Absalom. And the Absalom nya power. Na Ahitofel ebusa Absalom busa ne se ediena. E di ene sase yeye biyo. Ahitofe ase o papa. Minim ni awuya ebe shino pa. Ne mpra fuwono wa egu honu. Koni womu na. It was Ahitofe who advised Absalom to go and sleep. Have sex with his father's wives. His father's concubine. Na ebra David T se. Ahitofe ene ne yirenom akodano ene David wo chese David du ba bi Bible say na David aworoworo ne mpabu akura ene wo foro bepo na osu wa ma wose a wo wo esu odi ne nsa bonbu awurade me ba na yem say na afen say we be si wiye at the end of the day winim ne yesi ye Absalom Israel soja fo Joab num eko chesi no Ewom sa David kachre ne sa mislamu mu ko chesi no sa mon saka no mon sa amfa no mra me na min tu no fo wona hu ni mfutu a kakura ya yesi ose mo bie nkunu mudia mu ko na mu no mon fa no mra me na isa sa mo ko na mu tu no mon fa no mra bina ba wa yiwa mu ko na mu tu no mon fa no mra bina ba wa yina mu ko na Oh my God, minim rekame kwesun sunyom. Sha, Absalom edwane no. Winim. Ne papa ankane hwio. Number 1, Ahitofel no a otu Absalom efuboni etia ne papa no. Ahitofel no. Ode plan bi bai. Ena Hushai e boss plan to guye. Obo to guye no Ahitofel se ah Mimi di nsusu ye se yaba mwa mfaan ye juma. E wano okoshe en huwa konfunu uye. Na Absalom nanka sa otaa ni papa. Nene papa yire nom daye. Se o tu ni papa di yesu. Unim. O jane sana. Ni pon konde ni kofa duye bintem. Enkurabata. O dene fari temo. Ena ni tini mi eko so. Enchechire mu. E so he was hanged. He was hanged.
edi sa meka che o se ania eyi agye hi na ebu enetie animtia no esu bonte wo kwakwa de bibetutu agu ah na akode ma abedi mesra wo wo ya kwada wasi su a hwe ye menye ku entia wo papa ma yankai sa scripture yi na yenko Dachi yebeba abetu wasu. Dachi yebeba abetu wasu. Leviticus chapter 19 verse 32. Wei, niye kano ye nkura abrim. Se utia. Se wenye ni kakra uburu 40s, 50s na. Uwe uze kanene ye children's day. Niye kasa scriptures yi. Leviticus 19:32. Ose, sorry, ewo etifi jung enim. Nedi akokrawa enimni. Nesuro unyankupon. Mene eurade. Ye kan se ya wasi timi chime. En e Bible noa omwa modna izeno kakra se no kano. Fa obuoma openi. Ani di akokrawani. Nesuro unyankupon. Mene eurade. Minya timini eurade noa. Ne bibi ya yeme. Sorry kaninu na kanin titi ho twini kan sorry watifi dwunu nanim ne di akokrawa anim ni ne suru awrade wo nyankopon mini awrade wo ye ba wo maame wo papa fani die ma won apart from wo maame no papa opani biara pani obia wo che opani bia fani die ma no kwahwe ya wo beti se Absalom utini nyi be kwa akoka dotom na Joab ti se Absalom ni tri nyi akoka dotom na na omuka se obekwa akoyi no okoye no se ah wo wa kwa we ya wa ma papa brise wo fa pia na wo de kwa wo wo no e wo dotom no ania eyi ejehi ne bu enatie enimtia no asubonten anene ebetutu agu omtutu agu kwa wo na akode abedi mesra wo se wo ya kwada wasi so na wo fa sa wo power didi mpanimfu atem pani ka che otwen na wo behu enya asem papa fa homa awradi yesu wate ahoma yesu ne sakra wadwen Isaac nana kwaku jamana ohini wa abua hey Mary ni ana mia mi Mary abua nyame ti asefo no enhiramu anopai mutie ye nyina ebrade entine nim mfa nkyremu na onumu na o mani simu yi I love you so much and God bless you. My number is 020-566-4120 I love you so much and God bless you. Bet me a frame near the sun, some yaya can't hunkomo. Yamin Shrout.